0: kura nu weke ten to kwa ton sin piro tu e do kuru kumi tura mi debo mi mo nukun yu we pe pe pe di yon gan we yon na jiro do kura nu weke ten to kwa ton. Nwe jero to e me gan ton e kolbo mi jahwi kule do kuru kumi tura e kwele bo milen a woyo e do mo di ton ho sa fi yo yon po tagbo chigan po e tagbo chigan kudo kan do hiko e.
1: Kan hiko e nkuno si amira kuza kari ali bono.
0: Kota dopo ge ewe mina kenduro ni wale koton koli ewe do yen klojere nyonu zangwe e jawe lobodo a zang banko yen do sun eleme mide yo tito me yoyo e yodo sena e yeme na chijon akba mon koton sale yo e nan so yiso chijon akba asado a zang ene onwe. Kota ene we mina kenduro bo wen krikron e je file yo yena sutanu upwe me tintonton. Toro mi tole mile kudo toro melbo kudo kan edo khihwe dile mi do didol mi pondo bible me yo yonu zangbe e jawe ti ewe yeme e nayi o me lobo na si khuno se na me inele yo ina so iso jijon agba sa ene wazon lobo merako franka agbe inu e yi jono o me e yin o jilo bade lobo ko no sen tuto gba sa ton pon yo e wana mi mo jeme kpere do e yin tito me ene e yin se na yo e kan kode kode le bie be na o mo jeme ton mi hon yeme enile eja agba mo koton sa tinjon penile yo yeme e ko yin otogan pondo benete kun pan di finile yo yedeme moro po yeme e ime loboko no alidenu alidenu do beneto mi tome o sin dodo gba sa don ye ko wa so dine aji yo yeme hoho enile lo na deme yeme e no o deme no kun gba sa ponile yo ye lo mo na yin o agba mo koton sa jinjon to podo me na le voye me lobo a chek pa de suwe na de yin bonan do en a reyon anansi kono fi enile kman ron di le miton kon yo o kan ron itole sin o ron e ye yi do a zan nou konton son ule me mide yo ye me yi na jinjon akba mon konton sa lobo yin peto do kuropo o kwa ton enile yo yin ko iton eyin o wezeto hon yeme enile meon to gan hoho o nisefo o soglo inkoton edeme morupo to gan hoho o boni yayi inko eloton e khande mea o to gan hoho Patrice Talon elomon edeme menako Bruno Amoswo eye ko inkan hoho nun deme nukunkwa sa donkpon morupo Antoine Iji Kola Oleo ede sulomon eko inkan kpon nun o deme nukunkwa sa ton menako o Maturin o Kofi Nago e de Solomon kanwe eko yin dai nu demenu kun pa sapon moropo Adrien Ngbeji e me eko yin kanu demenu kun pa sai lomo edeme merako o Louis o Vravonu e lo ko yin kanu o demenu kun pa sapon e lomo na chinchan yin do yon sangbe e chawe moropo

mi resu mi tura me di mi son wali koton do tiyo ten ni kuku yoyo di yo mi na son do tin mi bo mi no bui lo no tan bo yoyo di bo lo no ba mi di son ti ting gitu ma ikhano wa te me yoyen na wako chubu no me di e na son kuku le mi lo na klon di mi yedwa ikhama lo ten di di me ayte rundi mi doyo o tuwa no si kaka ba ikhana si ame ewo a ikhama no si wacho tu no si yo eru na si yo kaka wa tuwa no si yo kane me ya ewa zo bo mi no me di mi kondi bu me mi di yo e do tuwe lo utu no me di jewon jelo ji jewon ni kali dilo so bo ma je ko be no me ji mi te wain to aton ni bu ka wa ko ko ma je wa ko do ko kan le ko no me ji ko le ko de wa yo di do re method dan ma pa ru na se ni na to yo ni na to ma ba